0: Wenti munange bintu byachukira ddala kati munange bati bali eri waggulu mubire nga bya mulembe nnyo eri abaana kuva ku nasale paku kibiina ekyomusanvu mu byobuyonjo mu ndabira y'abaana mu byendya mu byensula abaana basulanga balangira n'abambejja ebisulo bigazi bulungi ddala ate nga biyonjo nnyonnyonnyini ddala ebyendya byonna byonna weebiri mu masomero gonna mu ssomero lyabwe ebibakyasize masomero gonna gonna okuba n'omwana n'omwana ayina empisa basomesa bali bamalirivu bulungi bamanyi kyebakola balina ne kake akalungi ennyo okwata Qur'an kyateeka eri omwana omusiraamu okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso wali ku ssomero okufiira ddala ku ssaawa bbiri ez'okumakya paka saa zibira 11 ezekawungezi Sweet Valley Islamic eri wali Bombo tusomesa eddiini oba theology n'ebyensi nga tulabirira bulungi abaana baffe nga ne center number tugirina tuli masaako awamu n'omukwano n'okulunda kuba kusimizira omusanvu 00 kinaana kinaana mu munaana chinana mobili oba 0782 oba 0786 01 65 90 3 bibana fe aba Sweet Valley Islamic Nursery and Primary School berango bekwata gwanji bibali kuuliriza
1: dogata
0: bibulungi muli mutya
1: sebo yogerere kutaawo
0: yes sebo
1: mwanga tukuberako nnyo
0: amina
1: era nga tuwuliriza tugoberere ensonga bale zirambika
0: amanya gwani
1: mati sebo yogerere kutaawo
0: ok
1: sebo kakati ade nyala kusoka kuuza kuzukusa ku bakyali bange bonna abeebaze
0: bakyali bazukuse
1: nzukusa ko cha imani saka oyogerere cha imani matakisa ya bypass wala kubera ko zeo nake deda ndi mkufuga taxi zine nkate ze wako wakukuo
0: nguzivuga chilo
1: nguli rotu kuwa nyo uri uvera kane taxi kate inga
0: kati mwatele de mwatele de kati
1: tugeza kono uzo sobi mara yaba sekale yevagala muganda wanga sekale vero ndanyo
0: kati ugojifuga chilo webu chango umuza
1: ewe sana njifuga kende bukezi
0: oite yeri mbukubo kube yeri mbama ni
1: kati ni mara kambi sewe chinorua lero matofu mkone la bukerele na yejo mbo uli muna mauri ojofunya yo urunaku oite ko kurugudo kuve misi ndio kute bukerele Ruyita mpaka eri kucheka yunga baite chiyunga.
0: Okay.
1: Rugudoro joru yite mora. Emo kanebo ujikora kumacha. Zige ndo kwele sawo mkago kwe misana. Bi wako zenga vipute. Kari.
0: Mazima.
1: Zenga vino. Nga vino emito vichevyo tubikole vila vika vurunje. Indiketa vichevyo kwe vili. Na yemo doka kumkumuke vinya msajja wange.
0: Bambi. Nga mula vini.
1: Vinya vinya. Ito tulina suvi na liakola kuwa. Watu suvi za lero luli. Kale na kukata kisekusa sila kumutaja. Tutu kuwa nyo.
0: Kale munange.
1: Kale matoni.
0: Kale ujiuli le. Kale. Kama katonda. Sababa mifenatu uweva ambia ba taxi. Mwena mwena. Taxi ezo nazitulamu bambi banga deni yesi nakati njazitulamu na ye kama katonda natulaganga ko mu taxi zende jeyo walinga yo musajje yo edda yo ndeje mu kisilamu nga jemvanga ncha nga ncha musomesa wali ku tauhidi ha nga nkira sawa 11 nenga musajja alongo saka taxi ke bulungi kitegeera nenga bazifa ko mwe namwe na bambi mwe bali nyuma bali dala abafubo kula bantu mwe rongosa mugiragira mumanye nti muvuga abantu babuvunangizibwa nno nyo kubananga urusi ntera nange nengire nyasebu yifuna muvuga abantu babuvunanyizibwa oli aleka we motoka ye najiteeka wabbali naji parking akamafuta nga manji nalinya taxi oyinza okugira masaka kati ga mitwala abiri mu motoka ezitanywa nnyo amafuta kitegera lita abiri tezisi akumala bulungi kutwala na kukuza kitegeza oteka mu lita nga abiri mu tano mu mmeka okudda emitwalo gyonga nga abiri n'okusoba kitegeza nti kati ojja kulinyawo taxi you know so kati tubebaza nnyo omulimu gwe mugezaako okukola oboli yao yadenga mulimu abeli mbikamu abatali barunji muzikirize tugenda genda ko ate mukasera kafe kali kenyini nyini akalagane tuolekera kasera kafe kali kenyini nyini akalagane.

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa bali ham.
2: Yes, akolebwa bali ham ku dduuka erikuli okumpi gino funeka ona juice. Gw'omuzadde ng'oli waka nkujjukiza nti olina okuba ng'okola abaana basanyuse, abaana bateeki muka ona juice beyagali. Oyinza okuba ng'onyuka ali mu kawungeezi n'okaba omwana agenda kuweerezeddwa, agenda kuweereza esaalamu, awonda ebintu byokola bitambula bulungi ng'asuubira nti omugawo gambye sabira oboolyawo biba bitambudde olwaleero, nja kudda n'akawungeezi ne ka ona mbeera genda kuba ng'etambulira dda bulungi n'emirimu gyo. Zikiriza mutegeezi bannaffe aba Twin Brook International School wali ekiteezi bagasomero lya primary nga ya Kisulo n'abava waka lya baana balenzi nga bagalina ne kindergarten ne sports academy ate ne skilling center erigiza abaana ebyemizannyo omu n'ebyemikono basomesa eddiini ey'obusiraamu n'okukwasa abaana Quran ku mwoyo kandi n'ebisale bisobokera ddala mu nsawo yo gw'omuzadde. Bagamba nti abaana basula bulungi, balya bulungi ng'ate balina buli kimu ekyetaagisa omwana okuba ng'asoma bulungi, science laboratory w'eri, computer laboratory w'eri ne library okulaba ng'abaana ebitabo basomera ddala bulungi. Okuwandiisa abayizi enteekateeka egenda maaso ku ssomero nga bagamba anti diva kukindagani okutuuka ku primary y'omusanvu buli ekyetaagisa omwana okusoma waali kandi n'obawandiisa abayizi okuva ku ssaawa bbiri ez'okuma ky'okutuuka ku mulimu ez'oluggulo buli lunaku tuuka ku Twin Brook International. Abaana bagenda kuba nga bawandiisibwa abayizi batuula ebigezo bya IPLE awonno ne baga nti UNEB center number bazina awonno na curriculum ya Cambridge w'eri okulaba ng'omwana asomera ddala bulungi omutindo gwa international. Bakubire ku noti musanvu bbiri oyogera kuba ng'ogera ne director noti musanvu bbiri nkaga mu bbiri abiri mu emu noti musanvu bbiri nkaga mu bbiri abiri mu emu. Oba oyinza okumufunira ku noti musanvu noti emu kinana mu munaana ataano mu munaana nsanvu musanvu noti musanvu noti emu kinana mu munaana ataano mu munaana nsanvu musanvu. Gw'omuzadde ali eyo ng'ensawo osobola okuba nga munange omwana omuteeka ku mutindo gwa international aba Twin Brook boyina okuba ng'ate weekwata.
3: Kale Sam Eto Fish wasizotya nkubuzako musajja wange eyo joli moshe kasese muli mutya foro nawe nkubuzako
2: bali batya abantu be kasese mukyali gumite
3: mukyala walukagana yakubuzako
2: mukyala walukaga ati yaba yafumbirwa mba akasimba nange nkubuzako
3: akubuzako mukyala walukaga ali Uganda kubuza tugenda funa banafa bali kungudeza kibuga Kampala tubulire entambula ebiduka weli amachago linako lwalero
2: bye biduka bila bikabiki ali mu mbeera ya butono
3: ne Francis ndiho na yakubuza
2: Francis ndiho ogambo tya
3: Zaifa Mahmud wasizotya nawe kubuza ku Dr. Abed
2: buza ko ku
3: Dr. Abed na yeko ali
2: buza ko ku General Katumba wa Mala ngati tunda
3: nonyo kwata General Katumba wa Mala
2: kuza
3: ko retired general yabiwumula na yete yali musanyufu nzebe namula bali nanga yes yali yalikirira choba
2: sije musanyufu
3: namula banga akamwenye mwanyu kajanga ruva nyuma ngenda kuno nya ko mukwano
2: gwa yali nokubuza ku basomesa mwina nga musembedde okubanga muwumula nga muli ku government nga ate mugendera okubanga muwumula government weteekateeka okwongeza ku musaala
3: ate bweyogera ebyo nina gwenzijukidde beyasanze nga basomesa abaana mu primary school bo nga ba secondary abasomesa ne badduka ne bagwa ebigo kale
2: okuswakirabako emasakandoza baneruwero ekikwibwetu kyaddebeza mu luwero saidi
3: sagala bintu byenswaza kati ebyokuddukadduka ebyo ntinziruke
4: bwovuga biki naawe ago ku nguudo traffic updates tegere ebyentambula nga bwe biyimiridde ku nguudo z'ekibuga Kampala ez'enjawulo mu programu etuli omukeeze
2: tete mu programu etuli omukeezi tunoonya kuba naffe abali ku nguudo ez'enjawulo eziyingira ekibuga Kampala n'ezifuluma

0: Ya urongeyo okulunda embuzi zoluliyo okula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasoli nga magoba ga buli makungula. Jangu mu Agri Business School ya fey. Tukuyigirize ebyama ebigagawa zebiri mbulimi n'obulunzi. Tambula na fe mu byensimbi nga wegatta ku YPA Sacco. Eno yakuyamba okutereka ensimbi zo. Tuwegatte ku lirongo jja ku ofisi za fey. Ezisange makulu baga road, YPA building, opposite access building. Enansa na Naluvule okumpi na mafuta ga Prompet e Masaka ku Kampala Road ku mafuta ga BNJ. Atembalala ku High Street Palace. Tukubire ku noti musanvu noti satu. Noti noti. Noti noti. Asatu munya. Oba noti musanvu musanvu nya. Asatu mwemu. Asatu mutano. Atano mwemu. Omulamwa gwa YPA kusitula muntu wa wansi.
1: Chiwede. Ike chikakasibwa. Kubomu kakangani kuzomu zikumi oktopa. Wamane sani ngani kuzomu zikumi narumu. Fongiza kukole Wopal of Africa Radio. Wajiwaka kawuwo. Kula kula nyati. Likusigali na mabega. Kumono ndiguno. Tugenda mumazo. Mujitu some. Mujitu ige. Kusaka magezi. Mujitu ike nunde yuko ke yomu nembe. Ike kereza. Ukurundi mbuse zorulio. Wamane nte. Jangu ni chotunda. Tusensara katare. Ukurima nukurunda. Ukurime mwanyi. Sakono kukatako mutindo. Tuliba kubira kukalemu house. Ukulina na Uganda Museum. Ukutani kanisa wabirizo kumacha. Paka kaungeze. Abu sone sabanje. Abu kukumu business. Ebya nyingiza na katare. Abu uliwa magizi. Ama kampuni gana chagikore ndiko. Gakutuwa kumagizi. Utandi sotia. Nebi nkwebidara binje. Nkugambi chuede. Fungiza tukuline Pearl of Africa Radio. Tu ingini na mituwa rebiri joka. Bukinga tikiti yukate. Ngoita kunoti musamfu tanu bili. Kumi neemu. Kumi. Kumi na bili. Awagidwa. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. TV One. Woman Mehmet Events.
2: Uli kumacha, bela jitundutundu kuprogram, etulio mukeze. Gaweta wa mukanyomero, akalipo kubwongo. Mutukubulize chibuze changwe nyo, naenga cheta goku diwa mwokwe chikugo. Akalipo kubwongo.
3: Chintu chi, nga chisoka ne leta I. Nechisembia yo leta I, naenga chirimu lete muyo. Ha.
4: E chintu echo?
3: Hmm.
4: Chiringa chakwe unyanti.
3: Began.
2: Akono, kikali mpuko wongo, nanta wongomi. Mu program, eturio mugeze, buri kumacha, tokaswa.
5: Sawa, zigenda kuwera tano. Ezaka la samayanzi.
6: Time check. Ekule tedua.
7: Fungi za tukole. Nepali femo.
1: Kuromu kaka ngani kuzomu zi kumi oktopa. Wamane sani ngani kuzomu zi kumi narumu. Fungi za tukole. Wopal of Africa Radio. Wajiwaka kawuwo. Jangu ni chotunda. Tusensara katare. Ukulima nukurunda. Ukulime mwanyi. Sakono kukatako mutindo. Tuliba kubira kukalemu house. Ukulina na Uganda Museum. Ukutani kanisa wabirizo kumacha. Paka kaungeze. Abu sone sabanje. Abu kukumu business. Ebya nyingiza na Fungiza tukuline Pearl of Africa Radio. Tu ingini na mituwa rebiri joka. Bukinga tikiti yukate. Ngoita kunoti musamfu tanu bili. Kumi neemu. Kumi. Kumi na bili. Awagidwa. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. TV One. Woman Mehmet Event.

0: wabula ba makaga nge kati basanyifu okubale twazula ekizigo kya mulungi Herbal Perfume Petroleum Jelly. Kizigo ekikolebwa n'okwegendereza n'omukwano omungi mu bibala eby'obutonde nekireka olususu nga lugunvu ate nga luweweevu obudde bwonna. Kiri mu maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Mulungi Herbal Perfume Petroleum Jelly kye kizigo ky'abalungi.
1: Uwako guwede, kwa malirizo kuseleke visiro vya shukurani bebiziho. Echife chilabili rabana, abataina muasirizi. Na yulu gendo lunotelu nagwa. Umuaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechi gendelelwa. Tudukolo kuchiusu obulamu. Uwegate kuanyo muzirimurani, bili abili mumukaga. Uansu omulamu gugambanti, okuduka. Okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukurani bebiziho. Okuduka, kwa angine kuzo mweza abili. Umwezi ogomenda, umuaka bili abili mumukaga. Kukurikati overu gogo. Jangungo mtu sechi nomo nga famire isomero omuzikiti oba kampuni yo atejukira nti omujozo ogwo kudukira mu gwa mitwali 3 jokka obi mitwali 2 ne kitundu gwali na receipt ya KFC
2: jangofu ne kiti yo wano kupal FM ne ku AK Islamic Book Center
1: anyo muzirimu rani biri abiri mu mukaga ikutusibwako pal FM anyo muzirimu rani biri abiri mu mukaga duko lwo bulamo duko lwa shukrani babies wa administration block
3: omanje wetaga
4: ona.

Kale nno bagamba nti ensonga ezo singa zinaba zikwatiddwa bulungi, wayinza okubaawo ekikyuka naddala mu ntambuza y'emirimu, oboolyawo obuweereza ne bweyongera okugenda maaso n'okubanga butuuka ku bantu abatali bamu. Naye ate bano bakiikidde omubaka w'ekitundu ekyo mu Olukiiko Olukulu olw'Eggwanga, omukulu Dr. Patrick Wakida, onono nga yakiikirira abantu ba Kabweri kaunti, tuba mu disitulikiti eri eye Kiboko, ngaga nti ono ennaku zino avaayo nnyo okuvumirira Honorable Balam Barugahare, baga nti ono ennaku zino avaayo nnyo okuvumirira Honorable Balam Barugahare n'engeri gy'agenda maaso n'okuba nti akolamu emirimu gye. Kati bano nga baga nti Balam bamuleke agende maaso n'okuba nti akakkalabya emirimu gye oboolyawo mu kiseera kino. Era mu bufu bwe bumu nga tukyali mu disitulikiti ye Palisa, ba councillors mu kitundu kino kye Palisa neje buli kati bakyakombye kwebazeeribwa, baga nti bagenda kwetaba mu kanso yonna okujjako nga bannamawulire bakkiriziddwa okubeera mu lutuula luno. Era nga bagamba nti ekigo bya bannamawulire kirabika waliwo ensonga enneekusifu okunnonga zandibanga zeekuusa ku bulyake n'obukenuzi bye baagala okukukusa mu nzikiza. Kaakati bano bagamba tebagenda kukkiriza kutuula mu kanso zino okujjako nga bannamawulire bakkiriziddwa okwetaba mu lutuula luno. Kiriza kujukize banafe aba Hana Islamic Health Care Center abasangibwa ku Magoba Shopping Mall wansi wa Park Nkadde ku mwaliro gw'okusatu opposite n'omuzikiti. Bakuleetedde amajani agakoleddwa mu miti egy'enjawulo. Amajani gano gayitibwa Ashifa, agakoleddwa mu miti egitali gimu naye nga mulimu n'omuti ogw'enjawulo ogumanyiddwa nga Abat Sauda. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam gwe yayogerako nti tegulina ndwadde gye gutawonya okujjako obukadde n'okufa. Kale nibaga nti amajani gano omuti ogwo mweguli. Majani gagula siringisi emitwalo etaano, mukebe gugula siringisi emitwalo etaano. Mwe batawanyizibwa pressure, sukaali, omugongo oguluma, olumizibwa mu nnyingo, lina ekifu ku maaso, mwetanire nnyo amajani gano. Babakoledde n'amalala gayitibwa alubayan, mwe batawanyizibwa alusa, gano tegalina kika kya alusa kigatawonya. Kale no mugetanire amajani gano agayitibwa alubayan. Bakubire ku simu 0702 8 92 97 0702 8 92 97 ne 0774 8 65 03 okumanya ebisingawo. Banafe aba Tasnim Junior School Nsangi Manja bategeeza bazadde mwenna nti okuwandiika abayizi ku Tasnim kugendera ddala bulungi. Abantu b'Ensangi Maya Namagoma Muloba n'ebitundu ebirala ebiriraanyeewo mutegeezebwa nti essomero lino lyammwe era nga liwandiika abayizi okuviira ddala ku nasale paka ku kibiina eky'omusanvu. Ensonga z'eddiini zitwalibwa nga nkulu kyokka nga n'ebyensi nabyo babisimbirako ddala essira. Muleete abaana bagende maaso n'okubanga bawandiikibwa essimu eri 0702 4 93 46 okumanya ebisingawo ku nteekateeka. Fungiza tukole ne Pearl FM. Fungiza tukole 226 ne kumulundi guna guse nate mujye tujanjawaze mujye tujanjawaze byetutunda tusensere akatale omukisa okuyiga ennunda y'embuzi eri ku mulembe enima y'ebyennyanja kuba Magoba enima y'emmwanyi n'entunda y'emmwanyi esobola okuleeta akasiko ku matama ak'omulunzi. Kale nno musabiddwa ogenda maaso n'okubanga mujja muteekateeka eno sobola ogenda maaso n'okubanga zitambula. Tujangwa n'okupa Love Africa Radio ewatuukirwa abagenyi tikiti ya siringi emitwalo ebiri gyokka mu kimanyi Pearl FM bwetegeka etegekera ddala mu ngeri esinga okuba ey'ekika ekya waggulu. Tuwerabira banaffe aba

0: Yo bamugambe. Neka nevemu mugambe. Ngamba gu. Tukule nsobi okuchusa akalimiko. No aja kuchikumu musambu katonyeze mwenda. Pearl FM.
1: Kuchikumi mumu samba katonyeze mwenda Pearl of Africa Radio ekula iryo muntu wa bulijjo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Runaku tuli mu lwakuna na kuzo mwezi makumi abiri mu musanvu, mwezi tuli mu gwa munana mwaka gwa 2022 mu mukaga. Dakika ziri mukaga za ukanye kusawa mwenda ezoregulo runaku rwalero nze omugabi Matovu Hood. Okubera nti nkula musaka akadde kano ebera programu mpulidde kamenya okuva ku sawa zino mwenda paka sawa zibera 11 za kaungezi. Tuba tutunulira nsi yonna kwetegereza ebitambula mawanga agenjawulo okuvira ddala wano mu kibuga Kampala Uganda, okutuukira ddala munnange kusema zinga Africa yena, okuva kusema zinga Africa okutalaga wakiro kalora Asia Middle East yonna ne tujitabala ne tugenda kukulukalo lwa Bulaya ebigenda maso n'okubeera nti bitambula n'obimanya mu America nayo tugendayo North America ne bwe biba mu Southern America yonna tutuukayo okulaba nti wakiri buli mbeera yonna aba buli mboozi yonna story egenda maaso n'okubeera nti ejja oba ogifuna bulungi ddala amawulire nga bwe gaggwawo okwetoolola ensi yonna. Byobati wagenze maaso nakubeera nti otegeera oba ebiba byakoneddwako obukuono wali mu programu ya Inside Story wanobeera obifuna bulungi nnyo nyini ddala programu mpulidde kamenya. Tuongera kubeebaza mwenna abatugoberera nga musinzira ku platforms ez'enjawulo abali ku www.palfmuganda.com. Mwebale nnyo, mwebale eddala okutumbula nga muyita ku website otekako kadata katono nnyo n'otufuna. Bwogenda wali ku mukutu gwa YouTube Pearl FM News YouTube channel ya face subscribing, liking, sharing, to commenting ojja kubeera nga munnange oli mu class, tujja kubeera nga tuwuliziganya bulungi nnyo nyene ddala. Bwogende wali ku mukutu gwa Facebook tuli ku Pearl FM Radio ku mukutu gwa Facebook, genda kero tugoberere follow our page ojja kubeera nga amawulire gonna ogafuna bulungi nnyo nyene ddala. Ku TikTok tuli ku Pearl FM Radio osobola okugenda kona kuno tufuna bulungi ddala. Ate ku mukutu gwa Twitter oba X ojja kubeera nga otusanga ku @PearlFMUganda. Tubeerako nnyo nga tugoberera channels zonna, tukubaako mawulire ne website yaffe ekola www.palfmuganda.com. Wagala kugenda kusoma ku bigenda maaso mu nsi yonna osobola okugenda ku website n'oba nga otufuna bulungi nnyo nnyini ddala. Nyongera okusasirako mwenna abafunye okusomozebwa kw'enjawulo abafiriddwa abantu bamwe olunaku olwaleero, tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Twava eri Allah ow'ekitiibwa ate era ffenna gye tudda tusaba tubeere bagumu, tunywere twongere okumuwanjagira n'okumwegayirira. Kakisa kakyatuwadde ak'obulamu tukakolemu ekiri productive ku saidi ey'ensi kusane ku saidi ate ey'enkomerero. Ewe twakulanga nga batugamba mukolere nnyo ensi nga batagenda givaako, ate mukolerere nnyo kabuli nga bagenda olunaku olw'enkya. Kakati kitegeeza nti oba olina ku balansinga ensi ogikolerere nga atagenda givaako, ofune omugabo gwo mu nsi ate ne kabuli ogikolerere nga agenda okufa enkya. Bibiri genda maaso n'okubeera nti obitambulirako nnyo wakati mukulafuubanira ensi nga atali givaako ate kabuli gikolerere nnyo nga agenda okufa enkya. Kyeteekemu nti enkya ŋŋenda, kabuli ogikolerere nnyo ate n'ensi obeere ng'ogibalansinga bulungi nnyo nnyini ddala. Nze munnakyaddondo, programu ebeera mpulidde kamenya, tuba tusimbula n'amawulire ag'oku butaka.

0: okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna wamu ng'eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1779 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Okay, bajita Pearl FM 1779 ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Mwebali nyo, mwebali riddala jemusinziro gina masono kubanti muwuliriza radio eno. Nze muzukuru wa Jajabudda, muzukuru wa Kasira, muzukuru wa Kanana, Kayongo Hakim, mwana nzalwa yebukumansimbi, nze ndiye mabega w'emizindalo. Mazukuba nga nzigukana te okulaba nga tuyingira ko mu lukiiko olukulu olw'eggwanga tubeeko ensonga ze tugenda kugenda masono kubanga tutunulira ezenkizo ze twetaaga okuba nga tukuba muko kutoki.

0: duanga ashifa majani kano gakoledwa mu miti egy'enjawulo omuli n'omuti ogumanyiddwa nga Habat Sauda mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam gwe yayogera konte gwina ndwadde gyegutawonya okujja ku bukadde n'okufa kakati mu batawonyezi w'ebirwadde okuli pressure sukaali omugongo guluma osanyalala funa ekifo ku maaso weekwate amajaani ago omukebe gugula emitwalo etaano gyokka so ng'ate bakoze n'amajaani amalala gayitibwa Albayan mu batawonyezi bwa alusazi oyo Albayan talina alusazi atawonya kale no ojaba kubira kusimira 0702 0708 9295 okumanya ebisinga wokunte kateke fanana ko bwetu tewere bira banafa aba Twin Brook International School kitezi bamba bategeza bazadde mwena nti muleta abana bagene maso nokubanga bawandikibwa bawandika abana bobola sako nabo bulenzi bayina kindergarten sports academy somero lino lisangibwa wali kitezi bamba liri kumutendera gwansi yona likwasa Qur'ani kumwoyo atenga liyigiriza abaana ebyemikono ojja kuba kubira kusimira 0 musanvu musanvu biri inkaga mwemu inkaga mubiri abiri mwemu 0 musanvu musanvu biri inkaga mwemu inkaga mubiri abiri mwemu okumanya ebisingawo. Hello.
1: Assalamu
0: alaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Uwe bali kuuliriza msaja wange.
1: Huduma jidu chukome kwa kangurumira.
0: Uli uti kangurumira wali watia?
1: Kangurumira wali unji kakati inze chemba tesa mtaka.
0: Sibu.
1: Ule kuseha alombele kuyugani kwa. Kwa yugana babu babu. Simanyi. Simanyi atonda shira kwa na Uganda.
0: Oyagala seka mulete.
1: Seka mulete mulete kupalo alombele kwa Uganda basa Uganda bakomiyo kusabese na Uganda babu.
0: Ugambe tumanyi katonda chi tumanyi chichi cha tuka mu Uganda.
1: Simanyi chiri mu Uganda katonda ba kaseka wajiwa rombele ku Uganda tuwa. Na kozeko research which number na ichi ni mugwanga. Ese wajemba tensa watara
0: kale ensonga yo heulidwa aba maseka okusinzira mbitundu gwanga ebitali bimu muwanike mikono mwongere okusabira egwanga lya tu Uganda okusinzira ku mukuru kya tugambye agambye naye kenyini yebuza ekyatuuka mu nyafe Uganda takitegeera yadde n'akatono. Submission zentegeddeko wano okusinzira ku bibuuzo bimuweereza bannamateeka bwe banajjayo bagenda okugenda maaso n'okubanga batunulamu bino byonna byemuleese topic number nyinza baga nti topic number ezeetaaga okutunuulirwa buli kibuuzo oli kyaweereza wano ye kyetaaga olwokuna lwakyo lulamba bannamateeka bagende maaso n'okubanga bakimulungula naye naawe atanaba kuweereza kikyo naawe ng'olina kyoyagala bannamateeka bakulungamyemu ne bwe ziba nsonga za byamaka sabiiti ewedde twaline kanso jemba wano nga tutunulira ensonga z'ebyobusika yabalungamya nabagamba nange mwebereremu mureke ganti buli nsonga mugenda kudukira mu mbuga z'amateeka oba mu kkooti musoke mutulemu ng'abaana benda ya nakalama mulabe nti obutakkaanya buva wano lwaki twetema lwaki tweruma tuli muntu omu taata yatuzaala naga nti mufube mulabe nga musigala nga mukuumye ekitiibwa kya famire ni fakti ebigambo ebyo nabifunamu ekyokuyiga nti amaka mangi gabulukuse musanga amaka nga gaali wamu naye obutakkaanya ne butandika nga buva ku mwana omu amaka ne gasajjuka ewaka ne wabulukuka waliwo story gye nali ngoberera yali eyo ku luguudo lw'ebusaabala abaana ba ta nenyini muyafa abaana ne basigale ewaka ne bagamba ewaka wano tukuumewo ekitiibwa kya taata tusobole okukikuumira wano. Tetutundawo. Waliwo omwana baamuleeta mu kuziika nti taata yalina gye yali yamuzaala. Kaakati munange omwana ebyo bimala okuggwa wayitawo emyaka ng'esatu. Agamba nga siwulira bifa mu kyalo kye kiriyo. Nga waka we wali buli kimu kiri bulungi buli kimu kiri bulungi. Ngaga nze akageri kendwawo okujja eyo bampeeko ekyange. Okusattulukuka kwa famire ne kutandikira awo. Abaana bonna nti abo bwe bamusalirako gundi fena tugabane. Naye nga waka baali bakuumyewo okumala kumpi ebbanga lya myaka 30. Kitegeeza ki nti bakadde baffe abaana bano bw'oba olina abaana bw'owazaale wa maama omulala, abaana bano fuba okulaba nga beemanya, abaana beetegeere. Kimalamu amaanyi abaana bano okwetegeera taata lwafudde nga lwebabalaga nti yalinayo omwana emutundwe, yalinayo omwana ennanziga, yenze mustaafa banzaala kiryamenvu nga baganda be tebamumanyi. Abaana bano mufuba okulaba nga beetegeera, kijja kuyamba famire okubanga abaana bamanyi bannaabwe. Kintu ekyo mukirowoozeeko. Halo.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wevale kuweleza sebo.
0: Wevale kuuliriza.
2: Mpaja wewe ma.
0: Oh. Ebufuma wagamba ki?
2: Ebufuma wali eno kasana apa kasana kali eno.
0: Iyo kasana kali nzo kucho mtu wali kuchizinga.
2: Eno kalinga akalimu na omuli kwa sivyo akulinga. Ah kasana kamuli sikaka kanena kuisa okumulisha.
0: Eh?
2: Ah kasana kaka.
0: Ninga banabuvuma balamu.
2: Balamu bo wabu ngomtajira wayoge dokusabire gwanga zerange nti wagira kubanga twave Kampala. Ngatuza ntino nje tunafuna karembe. Nina yo kiribubi eno bane bintu byo babavubi. Ngambe ato bwavubuli eno. Muli buza n'olugwe si bya kulima njogera amanyi. Necho kulya omuntu kimugula. Enyanja yafuka enyanja buli kimu kyafuka kizibu.
0: Ensonga ki esinga okubobya omutwe musajja wange?
2: Ensonga esinga okumbobya obutwe. Yabwa butwali e Kampala nga tufuna ku sene nali mukono nga afuna ku sene nenzirukiraka nange naayiiza. Abaana bakama nayo ogenda okusaba n'essere ne bakubira kumwewereza ssente z'omwana nga naawe olikuka nayo kyani. Tiwulira muganda wa era ekyokusabira eggwanga omusajja kyagambye ekyo nange nkiwagira.
0: Okay, bannabuvuma bagambe mbaagala nnyo.
2: Esebo
0: nja kufuna obudde mpubeyooko ku lubu lw'ekigere.
2: Esebo
0: eze buvuma bazirinyira wa?
2: Otuuka kiyindi olinya n'efferi.
0: Ninya kidiri?
2: Yolinya ekidieri wabwa ya gada na mato gabao na ya atenze.
0: Hey.
2: Nde siri nya peri. Chama inongaga na mbizinga bie nkata. Nde siri nya peri jena dukira.
0: Kale tuja kubatu uliziganya.
2: Kale tamu aliku wa matu. Dawe wale tuweleza.
0: Kale wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kati ninakusoka kulinya kuvuga. Ntuke. Ewali ekidieri then ndyoke ndabe ezinyongera y'ebuvuma. Iyo nayo nsonga ngitegere bulungi. Tiwerabira bannaffe abakasawo Islamic School bagenda masiro kubanga bategeeza bazadde mwena nti okuwandiika abaana ku kasawo Islamic Schools kugenda ddala mu maaso okubira ddala ku nursery primary paka ku mutendero gwa secondary. Ebyeddiini babisomeseza ddala okubira ddala ku shuba idadi paka kuthana we enteekateeka zonna zitambula ddala bulungi. Basomesa arts and sciences ate nge basomesa n'ebyemikono omuli okuyigiriza abaana okukola enviiri, okuyigiriza abaana okufumba, bayigiriza okulima, okutunga, babayigiriza okuzimba, okununga kw'otadde n'okweyalinga amasannyalaze. Ojja kubira aji kajaya kasimu. Ojja kubira aji kajaya kasimu esimu yifu na woji wandika eri 0702 anamusatu 0912 0702 anamusatu 0912 okumanya ebisingawo banafe aba nsubuga property consultants bakutegeza nti bagula sakono kutunda etaka kosa na mayumba bakuletede proti mu bisale birungi na usuluge na masono ku bantu mara ko mwaka nga ovude mbupangisa bali na proti za mwa azenda gano kunga kota deneze byapa byona babirina baina estate edi ekawanda balina ematuga baina sanga semuto balina ekavule semuto balina nebitundu bilala bingi bombo ndeje byona je biri yoyo nabaina yo estate kale no ojaba kubira kusimiriza 0702 insamvu mubiri satu mubiri FMB UM 0702 inkaga musamvu abiri musatu abiri musamvu okumanya ebisinga woku nteka teka efana nako bwetyo kale kansoke nkole bwenti atenda be chenzi zako

0: kati eteka libawa that 4%.
1: Okay, tweyanziza nyo twedukira mukaso mbajone mbajane yokubirendura.
0: Omwana yenga, mwana bamusajja.
1: Musajja akuzi atabwati era sigala mwana.
0: Anti nakugambye luli nti omuntu obulungi obuli mukuwandika ekiramu mwami yake. Nti osobola okugaba ebintu bwe
1: nga bw'oyagala.
0: Okola ki?
1: Nga bw'oyagala.
0: Nze experience emu nali mu law firm emu yasooka okunkozesa kati law firm nene ddala bulungi nnyo. Ebintu byonna onaasonyiwa kumpewa kwegenda okukyogera. Ebintu omugenzi yalina properties nyingi, amataka mangi nyeyo, Luzira, Port Bell, Bina, ebintu nga bingi nyonyo abo abantu abafunya ddala properties mu kusooka. Ayina abaana mwenda. Abaana ababiri bali wano, abaana omusanvu bali mu nsi
1: z'ebweru.
0: Yakwata ebyobugagga bye nabigabira babyalinga bisatu bina ebinene ddala obulungi nabigabira omu ku bakulu ba kingdoms ezimu emu ng'agamba mutali muwadde nga kingi weyo kingdom wabula limuwadde nga muntu muntu oli yayagala nnyo ki
1: ennoneeyo
0: n'akwata property endala yali ennene mwe yabeeranga najiwo omukyala yali mukaddaawo nga afumba emmere
1: ku kyalo
0: naye nga yamujjanja kale ng'abeera amutwalira emmere
1: yoange
0: waka yabeera n'akwata eka zaali bbiri n'ennyumba eyo nga nene ddala nagamba nziwadde katugeze erinnya nakayiza nannyonnyola omukyala oyo afumba emmere wali olw'ensonga nti andabiridde emyaka 7
1: era mbeereddewo
0: omukyala naye yali mushoko ng'ebintu babimusomera mu kiraamu nti abirina kati abaana bali ne baagala bajje bakyerenginge ki
1: ekiraamu
0: kubanga bo yabawa bya mu nyumba mpale makanzu bintu teyabawayo kintu nti nanga bantu bakulu they could not succeed nga tebasobola
1: kukyalenginga
0: yes yakibyabigaba muntu mukulu abagambi nabaweerera naye kyemwansasulamu kunsuulawo ebintu nange kambigabe nga bwe nsokoze
1: nga bwe njagadde
0: era bwe yabigabeera ni buli omu n'atwala bwe yabwa buli omu n'atwala so okukola ekiraamo kino kintu kirungi nnyo naddala ng'okyali soba tolinda kuba ng'okyategeera bulungi nnyo n'okola ekiraamu n'otemaatema ebintu byo nga bw'oyagala bigabanwe kitutaasa ziri entalo ze twasoose okwogerako nti famire mu kifo ky'okuyulika ate buli bagamba ntaata yeyagamba awo ate tukolesha omufu tunaamukuba oba tunaamuyombesa nno naddala bw'aba mmye omwana n'ayogera ensonga oba musajja saagala tukose ekigambo omwana kubanga kiba kiraga nti twogera na ku baana bato abaana bato abo betteeka libawa tosobola kuba disinheritinga mu kiraamo kyo naye abasajja abakulu abakazi abakulu omuzadde ayinza obutabawa ate nemulemererwa okukyalenginga
1: omuzadde asobola okugamba nti gundi simuwadde olw'ensonga ekibanja kye nasooka okumuwa yakitunda
0: kale ayinza otteekawo ensonga ze nefika sitooba ngaoli musajja mukulu osobola okweyimirizaawo oli mukazi mukulu taata yaba n'ensonga ze
1: bagakitakuwadde
0: kati it is best kale kiba kirungi ng'omuntu yenna omuntu omulamu ng'alina ke yeekoleddewo yeeteekereteekere embeera eyo
1: kansumbajja mu dakiika nga 2-3 njagala omulungule akantu kano ku byonna bye twogedde okuva gye twatandikidde olinga alaga nti ettaka ye kalunsambulira wa buli kimu lwaki kiri bwe kityo obaolyawo
0: ebyobusika twasoose ne tugamba nti bibeeramu ebintu bingiko tusinziira kale ku mugenzi byeyakuŋŋaanya atugambe mubeeramu amayumba mubeeramu amamotoka mubeeramu ebisolo naye mubeeramu ettaka ekisooka amayumba nza tugabali wamu n'ettaka
1: yes
0: kubanga enyumba etuula ku ttaka emmotoka ziyinza okutondebwa ne zivaawo ebisolo bwe bamalira olumbe bwe biba bitono biba tebikola ki
1: biba tebikyaliwo
0: naye ettaka tukitwale mu buganda muno oba mu centro I don't know I think kiraka n'ewalala bwe kiri mu centro muno ettaka si just property ettaka identity kiki abantu ba identifyinga nnyo

0: ndi wa wero awo
1: omu na gamba ti naye banange kyewuunyisa omusajja omukyala abeera atya n'omusajja oba n'omwami yenna nga tebamanyi omusajja tamanyi bazadde boona omuntu
2: gwali naye
1: ekyo kyavudde ku mbeera nti omusajja mukyala we yafa na n'agenda ng'akuba masimu nti gundi abeera wa gundi ne bwati nga tamanyi nawe gye baziika mukyala we kati awo ofunyemu ekyokuyiga ku kyoyogedde ekyokubulaŋŋana obeera ne munno wano nga muli muddaawa
2: n'abantu bonna ne bakakasa sheekhe nti gwe omanyi ebikwata ku muntu oyo
1: naye ngaebitandikirwako ew'okusula tomanyi
2: kati ate oba omumanyi ki era guba mukwano nabaki ogwo nga buli omutamanyi wa munne naye mbadde nkugamba nti imaamu waffe omu n'awanika omukono namugamba ogamba ki nagandize sisemba kyakulambuligana abantu bonna ne bakyuka ne bamutunuulira nange akugamba bino nga mwendi nga musajja twogedde obukulu bw'okulambuligana nga tulaba ebirimu byonna biki ye gwe bigasa nagamba nze sikkiriza chairmani yali akubiriza olukiiko nagala muganda waffe oyo tumuwa obudde azimbe yakuyita kuzimba azimbe ekibuuzo ekiteeso kye tulabe lwakitakkiriza omusajja yagenda okuzimba ekiteeso kye nga ffenna tugamba nti weewaawo
1: nemwegatta naye
2: kubanga yagamba bw'ati nagamba bannanga ekyokulambuligana kirungi nnyo naye mwe mumanyi tubeera nze kanneeweka ekyokulabirako nze mbeera mu nnyumba waliwo akayumba kembeera mukali ku muzikiti nkayingira mu kiro naye bw'otusanga nga tuyingidde mu kayumba ako ebintu byonna tubipanga ku binnaabyo emisana tubissa bweru obudde bwe buziba abaana bano omwana neyesonseka wano muna neyesonseka wano neyesonseka ku munne ne tufuna tuteeka esigiri n'ebidomola kati bwe munajja mundabe n'abatuuza bweru oba munda mulyandibadde eddiiro
1: oba mugende mu muzikiti
2: oba mu muzikiti munaaba mukyalidde nze we naabatwala mu muzikiti n'agamba ate kyemujja okukola kungeya bugeya embeera gye mujja okusanga ewange mujja kungeya bugeya nze sisemba kulambula bwe kiba ekiteeso kiyise mulambula abalala sheekhe twagenda okwekuba mu ttooki abantu bonna abasinga abaali mu meeting ne bagamba mubutuufu ekyo
1: tukiyimirizaamuko naye nga lwaki kimbeere ejja bwetyo
2: kwonoona biseera
1: oba oli awo ne betukulembera oba tatuyambako
2: baaba tukulembe bibuli yenna ddaayi alowooleza mu kumuyambako kujja nga olina omukisa ogw'enjawulo naye nze bino byenkugamba mbimanyi nnyo abasiraamu bakwetaagamu kimu kyokka kukola mirimu gyabwe
1: weefisizeewo obudde bwo
2: gwe akola omulimu guno ng'olina gwe walabirako mubuuze gwe watuuka otya wano wakozesa otya obudde akuwabule sheekhe tewali kikubeeza mu kibuga nga tonnatuuka kukibeeramu tewali kikubeeza mu kibuga nga tonnaba kukibeeramu okugyako ng'olemereddwa nnyo nga tolina bwekyusizo tolina wammwe tolina woyinza kulima tolina
1: nayelwaki opangisa ennyumba ey'emitwalo abiri
2: gisobola ontegedde nnyo lwaki opangisa ennyumba ey'emitwalo abiri waliwo sheekhe waffe kati muku

mututumufu nnyo naye ayogera ebigambo nempulira nga nkaaba amaziga. Yagamba nti nali nsula gindi nga mpangisa ennyumba ya 245 buli mwezi, naye bwe nalwala nga sikyasobola gikola ki kati ndi eno gindi. Naye nga musajja mukadde. Kati singa sikwali kulwala nga Allah yamugeera kulwala yandibadde akyali awo. Sheikh omanyi ekiruma ng'omuntu okufa? Edda nali nkyali muto, waliwo mwannyinaze yafumbirwa eyo oluzira. Naye bwe nawumulanga gye ŋŋenda, ne waliwo haaji omu yalina ennyumba z'abapangisa. Omupangisa we n'alwalalwala mangu ne bamutwala emulago n'afiirayo. Naye bwe bazza mayiti, haaji yagamba nti muyingiza mufu mu nnyumba yange. Ojja kugireetamu ekisiraani, abantu bajja kugitya. Mayiti nagirabako n'amaaso gange n'ekifaananyi kyakijjukira, ne bagiteekawo ku lubalaza nga bwe banoonya emmotoka emutwala. Musajja yalina muteeso, emutwala ewaabwe eteeso. Kakati gwe imaamu sooka olowooze nnyo ku w'obeera. Sooka olowooze nnyo wa w'obeera w'osibuka, nga ddala wali mu gureedi yo gy'olimu mu budde obwo. Sooka olowooze nnyo ku baana bo. Sheikh, kibi nnyo imaamu okuba n'abaana nga tebasomye. Tojja kufuna muntu, tojja kuba kyakulabirako kirungi ng'abaana ku kyalo abazunga ku kyalo mulimu n'owuwo oba ababo, naye nga gw'osomesa ab'abalala, gw'osomesa ennankani, gw'osomesa bino byonna by'osomesa birungi, obisomesa by'abalala, osomesa baana b'abalala. Ababo tebasoma. Oluddawo ogikolamu ki? Ogenze ku mukolo naye nga gw'osinga okulabika obubi. Nze nagendako munaffe omu, banaye bino bye mbabuulira bikwatira ddala ku mutima. Twagala twerongoose, teri ajja tulowooleza ffe. Teri kujja nga gwe werowooleza. Twagenda saidi zeeyeeyo, okyamira kikyusa? Katawuni k'ekikyusa okamanyi, kali mu Luweero. Tugenze ne mayiti? Tetwagenda na mayiti. Munaffe yafiirwa bufiirwa, netugenda ne tumuziikirako. Netutuulaawo, twatuukawo saawa nga 5 nga wakuziika ku 8. Netutuulaawo nga budde bwe bukola ki? Bwe butambula, ziba zigenda okuwera nga 7 awe. Bannange, mwalimu nga talabika, mwalimu ajja, mwalimu talabika, okunaaza ku budde butambula, tetwagala kususa 8. Tuba tuli awo Sheikh tutudde, mwalimu najja. Mwalimu bw'ajja, ekyatumanyisa nti ye mwalimu, yajja ayambadde akakuufiira nga konna kasensuse, ng'ali mu kakanzu konna buno bukanzu, manyi obukanzu buno obukaddiwa ne bwefunyaafunya eno wansi. Ne bw'okagolola nkakaddiye era akasigala keefunyizza. Imaamu najja, bwe yajja awo n'atubuuzaako, n'agamba, ayi bannange muli muta kitalo okufiirwa. N'abuuza gundi wanaaluwa, ayita omwana wa waka. Naga genda etena mugenda mutima wali emigogo tunaze mayiti, nga waliwo n'avaayo, yayita emirundi ng'esatu nga terina avaayo. N'agenda mbakyala abafumba akatogo wali wabbali, naga mufunire wane jambia. Byenkunyumiza naliwo
ngambiraba n'amaaso era ng'ebyogerwa mbiwulira imaamu n'agenda mu nnimiro waliwo obutoketoke kumpi awo ate byali biseera bya musana nga mulimu nessere imaamu n'agenda atema emigogo n'agamba mujje munone emigogo gino ne baginona ye najja ng'akutte ejjambiya ng'akakanzu konna kajjudde ki sere bwe yatuuka awo n'agamba bane amazzi galuwa temuna namga amazzi esapikirwa wali tugitadde awo naga muleete amazzi tunaaza obudde butuyitako ne bagenda eyo ne banaaza ate nga gwe tulinda ajje wanaasaalire

0: notula awo nebakuwa katampeko kachai ne katosi ko mugati paka nokanywa ko ne mutuka saa mukaga ne mukoro tegugwa bagenda baga bulanga muri mu 10 nemu
1: bakuchuziza
0: olunaku lulamba oliawo olunaku lulamba nawe imamu kiriza onobo chali kuwecho ngomulala afa no marako wiki nga toina mulimu na gumu gwe wekoledde nebo okolere emirimu olumalo gukola nga bikomyawo ate ba imamu mukimanyi nti fwe tulamula mikolo oliye yeyiza nagamba ko musajja omu wana kigamba gwe yafiru omwana we najja kusomero twali tusomeseza nagamba banange imamu taliwo kubanga omu kufe ye yali naibu wa imamu ngate imamu taliwo kati munange ngo musajja azunga ngatala anonya bamuzikira mwana we paka lo yajja kusomero munafe Yusufu natugamba mtu baneno mutuwerekereko nenganze sijja kusobola ngenda nagenda n'omuti n'omulala ne banaza mayiti ne bagisalira yali ya mwana muto bwe bamala okuziika sheikh omusajja n'akwata siringi 10 bwati ebbali n'ebbali bwati nagamba baseka mwe bali omulimu gwe mukoze naye mujja gabanira wano
1: Allahu akbar. Kama nyironga kaiti.
0: Era seka chiyakolo lina ibu imamu. Na mugamba nga watulaze nto ina sent. Zisigaze. Echo chechifana nyi. Abantu cheba tukola chi.
1: Cheba tulabiramu.
0: Cheba tulabiramu. Echirala chinjagalo kubase okusembyayo ku nsonge eyo. Cha Sheikh Muzata Allah musasira.
1: Amina.
0: Allah abasiramu. Sijja kuogera je mwali naye waliwo abasiraamu gye baali ne bayita seeka Muzata ku mukolo
1: rahimahullah
0: Allahu yarhamuhu
1: amin ya rabbi
0: kakati bwe batuka okusoloza sente nga balowooza nti sente ze banasoloza wali ku mukolo ze bajja okuwaako seeka ez'entambula basoloza obusente butono mba mitwalo nga 3 seeka Muzata bwe yayimuka okwogera nagamba basiraamu mulina akajanja ekiyisa seeka Muzata avwe Kampala ajje ku mukolo gwammwe nga temusobola wadde omuwa sente ez'amafuta kiki Duachi temwadde oba mukuru wa gombola oba mukuru wa twale
1: owekitundu wano
0: najja wano nga namunamu emitwalo 10 ajja kusanyuka ne muyitanze
1: atenga kitufu kiyali ayogera
0: ekyo kitegedde sheikh ekira yali munabi abufuzi yali Dr. Samson Kiseka mubuddo bwe yali vice president bamuyita ku mukolo ne bamutonera ente bwe yatuuka okwogera n'agamba neyanzize ente naye njibalekedde mbalaba mumpadde ente naye muli banaku ate nze atali munaku nze gwe mbuwadde ki njibalekedde mwekulaakulanye Ebigambo ebyo batuwuliriza gye mbe mbagamba bitegeeza ki? Bitegeeza okwemanya ky'oli. Gwe nga ddaayi oteekwa okumanya nti newankubadde enkola omulimu guno. Naye nze.
1: Nakubeera bwenti.
0: Nteekwa kubeera wa. Kati saaza abantu teeka wagwa abamyuka bonna eba mukaaga. Nga ky'otegeeza. Nti wanabeera w'ensonga nga tugamba nti seeka Abubakar genda ensonga gundi gundi Sheikh Juma genda okole kweyo ngabola ba muziki tejimu bwe gikola obulunji kati enkole oje bakola njisima bakola uka ima ye Juma nebagamba Juma gundi nakuzo mwezi bwezi ti gundi Juma yoru bweti na yechisinga to kubalwa kubanti buli ekikolewo mwanadamu kiba mu bukendevu bateka basinga kuteka muza abagenyi
1: azabe kitundu bayimambe kitundu nebabirabira
0: songa bebandi bademu mwezo ganti mu mwezi omulamba katuchazayo omugenyi mu ejumemu banange bayimamba nange tuyigokoze sobudde mumbera zafe kituyamba okubanga n'abaana ddawo but banaba ko kibatwegomba ko
1: ari kuchikumu msamo katonyeze mwenda pale FM ekula ndio mtu wa bulijo program ad'awatu ila ngwahi wa akhlaqi du'at mpisa yo mkoze Allah program ya lero no ebadde ekubiriza kuba wali munno dala okubaako endowooza ey'enjawulo gye mulowooza mu mpangala y'obulamu bwammwe ebibuuzo bingi bitwebuuziza olunaku olwaleero nga kyandisaanidde obeere ng'obyebuuza nabyo nga gwe dayi akola omulimu guno olabira kwani natonda kuweereza busiraamu bwonna ani yakusikiriza ani yakutendeka ani akuwagira ku mulimu gw'okola okozesa budde ki oba obudde bwo obwonoona mu mbeera ki obudde bwo obumanejinga oba okukola n'oba okuweereza ddaawa obumanejinga otya imaamu wandibadde olowooza nnyo w'obeera ewateeka gradiyo ebigambo ebyo nno bibadde bikulu nnyo olunaku olwaleero saba mukkirize tubeere nga tubasiibula seeka saba okkirize otumireyo abantu bonga baabo inshaallah tabaraka wataala
0: alhamdulillah saba nayanziza nsooka okutumira mukama waffe mukadde waffe Sheikh Kassim Ssengonzi Supreme District Kazi wa Wakiso n'olukiiko olwo lwonna bawalimu bannange mwenna abakulu b'amatwale mwenna Sheikh Diisa Kasujja nkutumidde nnyaawo Sheikh Kalondoozi Ali mwenna nga bwe mwennyambako okukola omulimu guno mwenna mbatumidde nnyo ntumira n'abeewange mwenna
1: alhamdulillah
0: manyi muyinza okuba nga mukooyekooye naye mbatumira mwenna kubanga mmwe munsapootinga okukola emirimu gino gyenkolaki gyenkola ntumira musomesa wange Sheikh Abdul Kadiri Kizza sebo tusaba oli mugonvu naye tusaba Allah subhanahu wataala akusuuse obulwadde obukuluma ntumira sheikhe waffe Idirisa Luswabi
1: Allah
0: amugezeseza bbanga gwanvu naye tusaba Allah okugezesebwa okwo kwonna kubeerenga kwa butukuvu insha allahu taala na mwenna bawuliza programu yaffe eno mbatumidde assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
1: Aikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu. Sawa mukirize neme kusuka kuwano. Mwena basigadde mbatumide. Na ye programu ya feni webanga ya kuiseko. Gena kumikutu ya feja Radio Pal. Na dala ku YouTube. Pal FM Islamic Channel ku YouTube. Emisomo jona. Eja dawa au wajisanga. Oba ku Pal FM Yugi ku Facebook. Ne ku TikTok ya Pal FM. Uganda na wobera otufollowing abulungi nnyo. Twebaza abatugoberera ku mikutu egyenjawulo ku www.palfm.ug ne abatugoberera ku frequency yaffe kikumi musanvu katunyuze mwenda palfm ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Kigono Bakari Sudik abategeeza nti ekiro ekirungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh.
2: Eno ye Ayatul Kursiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira bana Uganda eminimu emitalo wa mayanja mu mawanga nga Dubai, Abu Dhabi,

Ibn al-Qayyim yagamba weyatuukanga ku aya yonna nga mwetaavu mu kujjanjaba omwoyo gwe ng'agiddinganamu walawo mi'ata marra kagibeere mirundi kikumi walawo layla kakibeere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'aani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo kyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwomi bwa Qur'aani.